Papa wanya ye. Wabusa ni nyami anaba wansura ye. Freedom nyami ya tete butai. Dana di nyami ya krobatu nyami nono. Jachi buwa wani mewe ye, my God. Na oni mashasi ye Filippo. Tete buwa wako mansura ye. Nani mawaza si kese susamu darik. Ewe munya no section 19 sister. Si anene na mwa yesro wati. Every Sunday and Marco wei. Edi ni mawa fofie no sofu praise. Okwa ye muwa na tabanu su.